0: Kamwad mwen twe la, i di ke, mi se ka goume ek ordinate la. La pa nan yon le fijay ordinate sa, bos la? Bon, e ki sa ou ka we kontri yo swe a?
1: I di sa wala mwen.
0: Ou fou? Sa mwen van kouk baten kalte mizik la na we a? Man kontri yo wey.
1: Le
0: jwe sa ou? Wey, jwe sa na jwe? Bos we, DJ Kim?
1: Bos we mwen.
0: Kouman e wey?
1: La da chibi.
0: Wey, jounen a dey?
1: Asi,
0: mi avon moun di. Sa bon, sa bon. E ben bon. Aswete ou tout sa ki bon asou si jyo la oswe a.
1: Esi apil.
0: We, pis mwen sa moun ka apwe. Si ou mwen menm ka koute ou ka desan jime a la. Just jwe yon de ba eki. Oh, toujou ka we ba eki bon ka. So, blak da ba epe. Se moun nan, DJ Kim la, I ka e fe sa yi ni pou fe. Mwen ka yale kis FM de ma oswe. E pi, mwen ka ese di se... Limo, di limo ou a pli souvan pou sa fè yon kontribisyon bis nou ka bwize tan waw. RGB, mwen sa vou la ka ekoute nou ka swete ou tout sa ki bon asou demen si de vle. E pi, se tan pou vini a. Bon swe a tout, chanje. Wete Churchill san gwan wimed. Nou ni pou viv e pi lese viv. Ma vini si a moutou an en. Selman sa man sa fè se fè ou kachile.
2: The views expressed by the host of this program does not reflect the views of the management of Hot FM Communications Limited, nor its advertisers.